0: aga hangola naunan.
1: Aga.
0: Aga paiso na ni ito ba nga ni ma patang ni agpaiso
1: agpaiso
0: olaya hamo ata inturo yam Eropa
1: yam Eropa
0: apok no na silaw aninam nam
1: apok no silaw
0: yat na awata may ni al manam ne na wo na
1: anina manam ne
0: kamo pane salangak
1: pane salang
0: at ges ages gesan yu ak
1: at ges
0: yet yo akpa anang siangan
1: akpa anang siangan
0: amin so otaan na wilungat
1: amin so
0: nam nama ato na bunabato
1: nga bunabato do
0: ane ane silawa ni nam nam
1: sila ni nam anam
2: stai ascoltando Radio Ciroma.